0: eyi sotun eyi so si eni baba mo dupe pe iye mi si olorun ipe oni majemu itura ada ogo pada fun olekan si aso ipo ose o oba ri ku yeri oba iniyan oba angeli titi lai la o ma gbe oga ogo ni fun o jesu jesu oluwa wa mummy ati daddy e dide nle oni ni 28 e ja jo ki ogo merin ati hallelujah merin e ja koko ki ogo ka to ki hallelujah ogo eyin ta nu o mo mo fun ni ogo ja jo si ogo merin ati hallelujah merin ogo ni e ja koko ki win to mo lo sori Facebook somebody stand up and shout ogo merin o ya ogo ogo ogo ogo fun messiah awa ki hallelujah la merin si o menu amina santaka aladash inje oje mo pe bo ni se je ojo alamisi bo ti e je po lide si tun wa nta ire gbogbo yo pade e loju ona ja jo ki hallelujah ko ni ju merin na lo hallelujah nla merin o ya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo ni fun o jesu e wa dide nle mummy e kan rin lo waju erin lo sa eyin e wa fowo gbaya pe o da mi loju pe Epaphras yo ra anugba Epaphras yo ra anugba odekunle Epaphras wa ra anugba odekunle Epaphras wa ra anugba I am a candidate of mercy say that I am a candidate of mercy omo ibile anu ni mi gbogbo eyin te ra anugba bi nba gbo to foke to se amile kan na loruko baba to ma ti temi mimo ka ka omo won ninu awon ti o ra anugba laye ki won ka omo in the name of Jesus Christ eyan yan fe bi e ba gbagbe mo so nkan kan ninu we Genesis 28 verse 27 titi 31 orisi omo meji ti won bi ibeji ni won but anu ti tun won pin anu sokan degbon anu si sokan daburo bawo lo se pin eni to yo jegbon la anu tun pin o wa so daburo e to wa jaburo o wa so degbon ninu we Genesis 38 verse 27 to 31 ibi lati ri ibi ti egbon to ti pada daburo ibi ti aburo ti pada degbon labe majemu anu emi omo bi an ba ni kin lo gberu mo ki gbe pe mo gba anu ru bo ba ti di bi adua anu mo fi sere gbogbo eyin te wa sona church mo fun won ni mantu ti mo so eleyi ti awon eyan fi kan owo lana won gbe bo ni gbogbo sona church e jo o gbogbo eyin omo olohun e lo be o gbogbo eyin omo olohun te wa ni awon sona church lo sibe o mo deje ise ti won ba ti bere ni ago mejo igba ti o ba idi 10:30 won ti pari ise kan pere na ni o enikan ki lo ko awon mo yen ikan je sera to ye ko je gbon aburo eni je fresh but nitori pa anu ti tun pin ninu Genesis 38 yen verse 27 egbon ti daburo aburo ti degbon eke baba ja anu tun oro mi pin olorun jo fa anu tun aye mi pin nitori ku atajinde re ja anu tun aye mi pin iyan ni koko ninu we Genesis chapter 48 ni verse 13 to 20 Genesis 48 verse 13 to 20 atun omo meji nbe o emi mo wa so e pe meji leyan meji laye ibi lati ri omo ti won pe ni Ephraim ati Manasseh ko ye ki nda ko Ephraim saaju but anu lo tun pin Ephraim o la bro Manasseh legbon baba won fe so tele o ko won lo si odo baba re ko mo so tele saye won ni igba won si debe ase anu amarun oju eni ti won pe ni baba won to je Jacob ti fo bibeli si so pe nigba ti en ko awon omo mejeji ti won kunle ni waju baba won eyin ayan fe igba ti baba oni egbonda won lo ni Manasseh lo nje abroda oni oni Ephraim lo nje oni mu won kunle waju mi bi baba se pawo daniye oba yi owo o yi owo otun o gbe lori Ephraim o gbe owo alafia o gbe lori Manasseh baba awon omo yen ni daddy mi baba awon ni njebe o ni ejo e ti sowo gbe e ti sowo gbe owo otun yin le gbe lori eto jaburo te si gbowo alafia yin le eto je egbon o ni momo omo mi momo nti mo nse so re egbon na oga aburu okan ga ju lo ni anu ni ba se pin niyan anawo e baba ni bi won ti se pasiparo ogo mi ja anu o ja mi gba anu ja mi gba pada o de kuku se bayi gbogbo eyin momo le dide o gbogbo eyin omo kekeke idide bo baba mi gbadura kankan mo gbele wa ke anu ba mi tun pin anu tu oro mi pin loruko jesu anu ba mi tun aye mi pin lataro ilo nitori iku atajinde pe oruko jesu ko ja lo waju ko ja lo eyin pe anu ba ntun pin se so nkan fun o bibeli ni ki se nton sare o awon kan bon for the education won won mere sa education won ya oro se won ya oro ati mari won ya o ni ki se ntin sare bayen be ni ki se ni to gbonnu anu ni mo tun pin mo so tase tase ki anu o tun oro e pin gbogbo eyin te ngbo mi lori Facebook bi gbogbo eyan da mara won meje ti ami anu nbe lara won won share program ni igba marun bo ti je pe woli odekun le nbo lo ni rabaji gan mo nbo lori Facebook to ba ti di 6:30 nisin mo nbo lori Facebook to ba ti di 6:30 mo nbo lori YouTube ati TikTok join me wa wo eni tin du ni live ni agbara eni to laye atorun oh iyen nikan ko njo je mo pe oba meji oba won pe oba kan ni Davidi won pe oba kan ni Saul oh anu si gbe Davidi eti ijoba anu lokan simile lori anu yen si gbe depo a si fa ijoba Saul ya a si pin fun Davidi ah anu o emi la gugu enu le je ki pastor ko wa correct mi ese ti Davidi da opo ju ti ese Saul lo but anu ti Davidi gberu opo ju ti Saul lo anu ni ase mo dari kan eleyi ti mo tun kan pin ba anu ba nsise lori aye re wa si dabi eni po mo se anu ki ku o le sa logbe o dabi omi ni bo saju be lo ko ni han ah enbi baba danu lu aye mi iye nikan ko ninu we Matthew 25 nko bibeli so ni verse 1 to 10 a fi ijobo orun we wun dia mewa marun so logbon marun sa laigbon ah kin lo de to fi ri bayi aye ipe gba olorun jo ninu awon ti o ra anu gba olorun ka mi mo won awon ma mewe wa won jo mura ti o se ba won oboko yawo lo asa won ko ni loko asoko ja won le afigba to ja marun le eru asi ba mi ah olufe mo sako gbogbo iwo to ba wa nbe yen mo recognize owo anu nu aye re e mo ya won to fine sugbon ti won ori bi desi ai mo ya won to lewa omelewa ti segbe loyin ta nu ofun ni placement asa anu ni mo place eyan wa yawo ko ke anu fun mi laye anu o fun mi laye emi mo waasu e ko si sojo Wednesday ti mi so e sa adua meta ni olorun ki ko laye adua lakoko ni adua ope adua elekeji ni adua fun idariji ese adua eleketa ti orun ki ko o ladua fun anu o so ninu iwe abakuku o ni laarin odun ni ma so ise miji o ni nigba tin ba nbinu ma si tun ran ti anu ase nti oni je yin ojiya asa anu ni bi won oba fi ya ji oto oba dese anu lori gba gbogbo eni tin gbo mi anu ti mama ri okan ru eri anu ti daddy okan ru eri mo ni ki won so ka ori e fowo yin gba ile ni igba meta owo alafia your right your left hand side I want you to use that hand to smite the floor. Fi owo yen gba ile ni igba meta pe baba baba baba sanu mi ninu omo baba mi. Bo ba wu omo gbadua, bo ba wu omo sun. Olufe, idije yen ki se fa won to mere sa. Idije yen ki se fe ni to mowe. Idije yen ki se fe ni to gbon. Oh, anu ni sise. Olorun yen fi so, anu ma lo nsoro. Baba agbara mi mama ko o e wonu we Luke chapter 18 ni verse 12 ni verse 10 titi wo 14 Luke chapter 18 verse 10 to 14 ibi la to ti ri awon eyan meji meji meji oni ada ile aye awon meji ni won wa sinu temple bibeli ni agbowo ode ati farisi farisi yen da bi eni to ro po mo awon ti ro pa awon mo igbagbo se awon mejeji won jo wa farisi bere si nawo soke o bere si soso kuso o bere si wi emi ngba wele meji lose mo san ida mewa mi emi oda bi agbowo ode yi o bere comparison bibeli so wi pe nje je mo pe agbowo ode yen o je gboju e soke iyen ni fast 14 won ni kan gbadura ni olodun dariji mi mi oye ni toto jesu wa so yanya red letter ni won fi ko oni okunrin agbowo de si jade lo pelu idalare asanu e ju eni tin gbera ga lo aisha won oba bi obi woli ki won bi oni bishop ti oba si ororo anu lori e ofoni enawo yen mejeji emi eni baba mi sako danu lu mi e woru emi ni si ki mo be bi sako won obi mi bi woli baba to bi mi lomo ode ni ogboju ode ninu gbo orun mole. Oh my God, igba ti baba mi je ode baba temi to wa converted on to convert si muslimi leyin igba to convert si muslimi on na to nsesin yen lo igba ti jesu o ja wa gba eni ti o sanu ti wa generation wa lategun to fe sile oh won obi mi bi woli won obi mi bi pastor sugbon mo ra anu gba awa ta ra anu gba ni eje asarajo. Oh my God, o se toro fun anu laaro yi ko ye fanu. Oh my God, o se kigbe fun anu ko ye fanu ibi ti anu ba ba aye re de o keni ti o mu odi nibe eke baba jo sanu mi anu sanu mi anu sanu mi ka anu sanu mi anu sanu mi jo mo deja adua yi laaro yi ki se beyen nikan mo ri ninu we Matthew 24 verse 40 to 41 o ni okunrin meji won jumo wa ni oko ni verse 40 amukan afikeji ile verse 41 obirin meji njo nlo lo amukan afikeji ile sa oluwa ji o je mi lanu omu meji meji ni yin sa gbogbo nte se laye meji meji ni anju won o se ba wi lejo gbogbo eyin te mo jaja lara in to le pa ilara lenu mo o janu lo in to le je ko wo da owu ti en bo oja yi ko janu lo gbogbo igba tawon eyan ba wo wa ta ba tun dun elomi omo wonder kin lo de tawon eyan yi o ti ko gba le ki sa wa la gbe wa be anu lo gbe wa sibe an wa gbo mi ibi ti anu ba gbe eyan si o ku ba be nti o jabo oluwa o gbogbo eyan omo olohun o se gbadura fun awon omo re anu ba n gba awon omo mi depo anu gbe mi soke ta anu ba ti le gbe o soke ko si gi to le ja obo ko ti sowo mbo se gun to ina minu amenasha eni kan ni woli bawo mo se le ra anu gba number 1 o so simple to ba fi anu ninu we James chapter 4 verse 6 bibeli ni o ti fun wa ni ori ofe si nitori ide iyawa ko pe o doju ija ko awon agberaga o fi ori ofe fun awon onirele to ba ti le jore loju to ba ti gberaga anu asibo sise eni kan ni ki le fe bi yen mu jade ikan ninu kan akoko ti mo je do ra anu gba laye o ni emi irele esa gbogbo bi won ba ti bi o koda ki won so pe omo yi lati nu oyun woli ni o omo yi lati nu oyun dokita ni o sa rere le gbe ragale ai balamu ni woli ti ediju ti ma fi rina o le mi woli balamu yo bere si sara re ase bo se gbona to ko ri ojo ti angeli fe be ori edan ketekete re nikan la si loju abajo ti won o fi lu eyin kan to fi je wipe ketekete re ni won lo gbogbo igba ki gba to ba tin janu to ba n gbe raga orun a si koyin si o gbogbo to ba je laye and e wo gbo se yanu tin sele nu church gbogbo testimony ta n gbe yi nje je mo pe jesu lo n se o ni o je mo so fa won eyan o ni lo ko wa ri mi tin ba ti ko loro olohun ki mo tun be ri o si iwo tele ta ba so nbi Jesu nikan ni ke wari o ni alagba awa fe ri Jesu gbogbo bi ti an ba tin ri eniyan Olorun ki gbogbo olufe ofe ki ise agbara omo sele ninu ise ranse re ye polowo are mo je ka yo ri na ri Jesu je won meni to je on lo ni se iyanu se mi ni isin ti baba mi je ode se ni ma so pe mo fe se iyanu be nikan ba ti wa church kin to so kale lori pepe ma mo so fun mo wa mi wa o Jesu ni o wa wa o an ta ba ti sise to bayi mo n lo nu office mi nu mo n lo gbadua fa awon eyan niye o ko nilo enu e lo fi gbadua olufe fenu e gbadua bo se duro yen olorun sanu emi na o de aje gbogbo eyan okunle emi go kunle nu studio yi mo kunle nu studio yi mo gbadua fun o agbara ti oni je ojo re loju mo ni ko wonu aye in the name of Jesus Christ gbogbo eyin te wa so na church man tu ti mo gba lowo baba woli ka le jaye mo ti fun awon pastor na won mu bo ni gbogbo so na church won a fi kan yin lowo ni igbaradi fun ojo Sunday Holy Communion agba Holy Communion Sunday to koja yi ni agbara Olorun a le gbara Oluwa ni ojo Sunday le isin kan pere ati gbogbo awon youth for Jesus ati gbogbo awon adult for Jesus isin eyo kan ni Wema isin eyo kan ni gbogbo Sona Church isin kan na laaro yi ani fun o ani ngba laagun mejo si agun mewa bo eni kan ni woli ki tun ni nkan mi teyan ba fe ra anugba on lo simple ju elekeji on ni pe igboran patapata total obedience as awon ti ma sanu awon olugboran ni Isaiah chapter 1 verse 19 o ni bi eyin ba fe joko momo o ni ti e si gboran o le ojire ile na awon ti an ba gbekele olohun ti won momo gbo ti won le tele ire ile kan be anu ile yi nbe odo won ni mo bo si gbogbo igba to ba jore loju to ro po mo nkan olohun a si won wo ran iya nbe fun awon alai gboran aye oni si tori time ti mi oni ninu we first samuel chapter 15 e won ti bibeli so ni verse 22 first samuel 15:22 won like bi samuel se so won ni samuel si wi pe oluwa ni inu didun si ore sisun ati ebo bi pe ki eniyan ko gba ohun oluwa gbo kiyesi igboran o sanju ebo lo ife ti sile o sanju ora agbo lo to ba fe ki olohun gbe oga o fe ko lohun ji otayo kan gboran gbogbo yin te wa Sona Church kan gboran lo fowo kan mantu gege bi ohun olohun won a fi omi 77 si kan gboran e pade mi lori Facebook ni ago ni agbara eni to laye atorun enikan ni lago melo ni ago mefa bo nisin otan bi o ba ti le gbo asiri awon atayo niyan and lastly ki tun ni nkan ti mo je ki eniyan ra anugba ki eniyan ni okan to da bere nipa ki eniyan na mo sanu bibeli so nkankan ninu we Matthew chapter 5 o ni alabuku ni fun awon to nsanu nitori pa won gangan won ra anugba iwo to ba se wi pe o ni okan to da nkan to do mo wa sojo e inti oje ki nkan to do lo sojo awon pastor mi atawon woli mi okan re ti dotiju gbogbo gba won mo po ni lara won mo po ru nbe ninu e ni sale lohun lohun ko mo jowo omo ni keje ko mo se lara ko mo ba gbogbo nkan je ko mo fi gbogbo nkan oh my god if you don't have good heart ati koju anu si o yo le die olohun ni mo sanu eniyan I mo wa won lokan to da pe se ta ba gbe eni ga ta ba fun eni lowo se yo le je omo lo si waju se ko ni ko mi engineer e pe momo yi e ja won no phone si ka won ta nu so won da
1: praise the lord oruko mi ni ore oluwa mo ri anugba igba ta won si problem ba mi ka so ru lati ilu ibadan won ni ka so wa loruko won wa so ni mo ra anugba 2022 ni mo denu ijo yi ibanuje lo gbe mi denu ijo yi ibanuje eku oko deni
0: iku
1: oko mi ku ngba yen o je ku lojiji emi ga ti doku san iran ri mi ga iku e lo fa bi mi se gun to lo se funfun ba yen
0: o je n gbadua o ni ri ku oko o ni ri ku aya o e ma wo bi mama o ni ri ku omo o mo n gbo yin mama
1: so gba ti mo sa wa de bi ngba yen mi o ro orun sun for good 6 months mo ti ati awere tan ga won ra radio won se gbo won try ni jo ti mo lo na sugbon ni jo mo kan wa se radio mi mo kan gbe ku oni orin won ti ba mi gbe se automatic play o ti se orin na gba fun mi ngba yen mo wa gbe fun mo kan gbo laaro baba mi jo yen won wa ni idami sori igba na nu get me na tin dami si won lori ngba yen mo sa n lati wa won tell mi si mi lara igba ti mo dele emi ti mo ti gbo ogun mo gba bere gan o fe form abscess emi ti mo dele njo yen bi eni pe omi yen lo fi airorun sun ni bi mo sa se sun ni je ni njo yen ben mo sun ara mi bale mo se ti pe mo se sise gan papa tori oluko ni mi so gbon pelu anu olorun olorun sa ara mi pada baba mi a so pe fi nkan mo nkan e mo yole e ma roluran lowo nipa adura baba mi mo to mo fe ri won but nu wa sun atorin bi bai wania o ni da ti rele kankan tori ti mo fe so gan baba mi a ti so won a lo sinu bibeli won a lo sinu aye gbogbo awon akawe yen ara mo sa ara mi sa mokun mo dupe lowo olorun ninu ijo yi pe olorun sa nu fun mi ju gbogbo e lo mo sa ara won oluran lowo awon ti o mo mi ri gan
2: kai
1: awon na ran mi lowo elomi ti ma so fun pe opo ni mi ko ma po ko ni mi tori pe lo nje rara re ninu aye mi ninu aye awon omo mi tori su fe so leye daworo ni oko mi ah mi le royin etan oko ni sugbon fa so le daworo mi atawon mi gan awon lawon reti ku baba awon won fe darin waru sugbon olorun tun ile mi to olorun saanu fun mi orun alaanu si mi ko je ke bi o pa mi o ntoju mi o n ba mi se sugbon to ti agbe mu alale yi to mi o kin fe jade baba mi ale ko ba lo ma se yin lore ke wa ma so olorun le se nkan mi yen to se oni baje but ko le se nkan mi fun wa ba ma wo pe bi ti mo ti jade awon to yi mi pe mi san wo pe ko lo bi se nse ni bi fe jade pe bolu bisu mi bata ki ndo wa bo but injo yen mo wa wa si church na ni iya kan wa jade bi pe ka ma gbo testimony iya ni pe teacher lo ohun a di fp ohun ti gba letter emi na da ti di fp ngba yen mo wa ni oluwa ti mo gba letter principalship te mi na emi na mo wa dupe pe mi na se laarin ogore eyan a po ta ti di but aye pere te lo wa sugba ninu anu olorun ni 7 March so ni ka ti lo ninjo fun ninjo on the 6th ka lo ma gbadura anoti of favor na ni ojurere awon pastor tolorun lo fun baba wa yi ati gbogbo awon pastor sami pastor yemi gbogbo won ninjo ni ka ma ara we be fun ojurere anu ninu program o ta ma pe mi pe mi o ti egbo mo pa gbo mi gan mi o gbe se mi ta gbo mi silence no prayer won wa tun pe mi ki ma bo ninu sector mo sa lo sibe mo ba yin ki lo gba letter mo ba sa fi letter mi le mi lowo o
2: letter ki le ti di bayi
1: principal
2: e ti di principal fun ra yin emi ni o lo
3: amen
2: o won po n fipi won di principal gangan that is God so e mo ye level yen bi olohun se mo se niyan o ti eye n se soji gan school yin mo sole kan na bi oluwa se n be ti emi en be laye mama ayo level lo igba yen
0: nice mama principal mo ba yin yo bo se wa niyan o bo lohun se n se mi bi se n se lotun bi se n se lo si niyan awon kan bere won la won o di principal but won o je but anu gba fun iya yi gbogbo eyan ke anu gba fun mi gbogbo eyan omo olohun oya emu da mewa emu owo odun emu ore anu olohun jo mo fore ilele ipo ti won ki de ninu iran mi anu gba jade fun mi e wa jo omode atagba e make sure po mama ru e boy ni mo n lo sori facebook ni isin e lo account number yi e fi se gbogbo eyin te ni da mewa won bu oluwo odun o fe san da mewa owo kan o lo mi anyhow and ke si send the testimony account number church lele 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin oba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade iyen nikan ko mo fi yonu Christi beyin gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni e wa kunle eyin te mark wedding anniversary yin e wa kunle nbi e je so tele se aye yin account number ti e sanwo yin sire yato si yi gbogbo eyan omo Olorun se mo bi ta ba bibeli wa de 58 la wa lana e je ka lati nu we Psalm 59 titi wo 64 59 to 64 iwe Psalm oni o tun wa nle o gbogbo awon eto ti je o je lo ka o mu mo a n ka bibeli tan lodun e kunle gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni e je mo so tele eyin te mark wedding anniversary yen yin e wa kunle Olorun jo mo fi majemu bi o mo fi tito bi ola re bi o mo fi anu iwo la laanu samaria mo fi o bi o mama ati baba ati brother ti sojo obi re ti mark ayajo ojo obi loni ati gbogbo awon ti mark ayajo ojo igbeyawo won loni jo nitori jesu ton je anu je won ra anu gba in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary gbogbo sona church mo ti fi mantus yo wa won pastor e lo fowo kan asiri ni gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e je loud ko neat 080-88-71-65-66. 080-88-71-65-66. Send the message. You are blessed. It is well with you.